0: Kite titiro atu koe ki te tai ao. Ara ke te tauira o te tikanga. Ara ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea I roto I te tai ao. He mea mahi ngātahi mai raro I ngā pūtake tai no atu ki te pua waitanga o te rākau ka heke iho, ka taka iho ki te whenua ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, anā ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o te tahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: E mihi atu kia katakata e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.